0: Kalamba, moko lo sepa.
1: Uke.
0: Kamara ka sanga. Sangalao, sangalao. Hito se, hami kuji. Pake, pake, pake, pake mo chan. Pake mo chan. Ah! Kote kara.